Meriko wau titilarasipun Sekar Pocung Laras Slendro Palsono. Sameneika kawula badhe ngancaraken Sekar